0: 이파야 아카시바니 목걱정 FM 밴 프리퀀시 녹랑카 포인트 코 메가하스노 상정을 마방 쪽 아코 니트는 말티에도 많은 글미 다나스시 무즘바 트랜스미션 라포커 아스노기탕 다나노 고도 병런 안에자스시 무롱당츠 신우강하디
1: 아메리카 농월 염스스 아서 카카즈룰 John Hay Asher, the canon asayaba karta chung diba amaliba kisunji tiada chung da majar. Shunuki kudang noktakar kidangi outsimited parnukji tiada chung diba jilir. True luck consists not in holding the best of the cards at the table. Luckiest is he who knows just when to rise and go home. Takuk aser maonga tajong diba nongaliba kisung jidangbo takam tajong masu. Shidakpa shisadziji kudang anansi medet bajilir. Aser iba jidukser apu sua udet panonglir. Nisung aikadi sen tashi aser takuk palala tanan maka arishir. Aser tatam nong parnukat nungi tesinap, tesindaktap, aser anama aliba ajak samar alir. Shisadaka nisungibo lirumatam angadadar aser yajuku ujanga tamaditsila. Shidakpa nong takokji asnuki kangajunga pendangdatpa pisasa azokpa Aser takam nong kaji tung di bang di ba ta medet ba nong lir. Kengen bo mabang si tak nong dokter wadok ba ji tanen maka kang si badang nongi tuluba lir. Tebelaji yamaji takukra temadang masi saka syur nok mabang si tak nong delem det ba ta jung akir par nok ademaja lir.
0: Asnukten tanna sushi mizung bupa transmission sindong tarinsin yamai zangam de takser. Tanda komnit pungonong pizza fat sundo yung pangasit sa tanda komnit mitzer pungonong kohi manong in nagamis asre English usinong asin litso sang yung pangasit sa tanda komnit sa mer pungonong Western music sundong ti akonong deli nung Hindi asre English usinong dinag usang yung pangasit sa tukwa komnit sa mer nung North East usang shilong nung yung pangasit sa Tukwakum nit liyer nung manishishisintong, tukwakum nit ter nung facts and fun, tukwakum nit ter pungunong a song that inspires, tukwakum nit mitsin nung radio doc, tukwakum nit mitser pungunong anamali pa unak, tukwakum nit simmer nung augan sintong, ter ako nung mabay ningi vivid party sundong yung pa angasitse, nikung ta ana ako nung deli ningi hindi aser English usinong, linok usang yung pa angasitse, Nikung da anakum ni simmer nung mabiding vivid party suntong yung pangasitse aser nikung da pizakunong mizumbu pa transmission shipangse. Asnukten anumanane, tanapu pa transmission

0: ai mining malima
1: mining malya da sibai bilam da cha ji ta hayama harong harong chong aru chimbi cha
0: sama sada zada yana imagi kuimale ni nam gagi zali jar no
1: hang hang oda bin chalyang harumang
0: wingra da ram on ki yon rai gale tu ya
2: yigi balala ja jimbi ma kana
0: this rimale gi ba na ni max ba oda
2: ya na dai ya go
0: hanu zu bilam da tsu la da tu im den gi ji guwang mi bilam bor im den gor idang ji tsu da nor ya na ya ma go da pogit tung a ram tsu la da ya tu zra gi da ba hanu gi ma lai pogit ni tunga tunga ram tsu za gi ma no
2: ai a je a jak ji bo tsu rang dang ma rong zu la wa no ya han ja yong lo shi zu la go ya ma da da shi tak ya a a jin ya ma da ra go ha ya da shi tak ta ma jong di ba rong nong ma da ra ga lo de gano bo im den na jirbalo takzo go ya ma da ra ba ye ge dale ji ya na ama da ra ba ji u de zhe tmo zhen ya dra isap ga ma ha di ya na ya
0: ni ge ja o mi ga nian o ji
2: ni dong dong tok tok da ji ma den ro ga
0: ja
2: dong dong ba
0: a ja yo lang ni max ji u di ga de do hanu zu a ma bi dang a o a dong da ga shi anu de su se da in de bum su
2: da ji de max ji ji do
0: a ji ja dra ma jong a do
2: ju go dzer na bu zer ba do
0: da bum su jap lo go ga wonder ba den salam ya do wa ji
2: ya han na na a ji ji ya isap ga zer lo ya han wa ya im zu se da ni shi yo bo ya court ka lo a ji ba ne ga ga fo sa ma zer lan ko ya
0: na ya
2: na ji ji ba ne ga a do ro ya ma la da shi mai ja
0: ha ya ya song to ya ana ji court ke din mo lo ba yi du ma mi ya bu ya ya ma da lo ba ya
2: na do ya
0: ya ji no da da ga ma da ga a
2: na do
0: a do ni na wo da mi sha tu mo long jang mong bu si la ji na tung ra go
2: yi tu sok jai ni ya zo ga na ni lang ga bi le ma ro ni ya wa ro ya ni
0: na do na do ni 100% da person ya do si la ji zhe ha do
2: mm de ni bu a da ga zhe le ba do na ya
0: yo da si ju xin do ge ma dong zi la mang do do a na mi jang
1: her
0: na hanu za bun ba pogit pokrak ba jak tu o dani nagar
2: o jai mong o ma ji do ta ga nei nang thab to ali za lang do
0: o jai
2: ye chung gong o shi ji ma de to
0: kot kot di do gi ha ji da ta ja ta nyau da do de bang a gi jeun ba nau re nau a ya da mu dong da ga do tu mu dong jang nang la na ni lang ga shi zu di ta chu tu mu dong jang nang la na da ge ge do ni udan ya do tai to lo mon ra go
2: anang bo ro bo milak nang mi ju hala mi ju har ba nai ni ji ya somok la sang nga me am chi ba na ya
0: ai ju ta a ta ma go ji ha tong long jang nang bo au er de tong er er a ji option na ja ga na da dong zang a do er
2: ai ya har bon de ma lok ya na ta ha a ma de ta chi ta ke me le long bo
0: na
2: her a ji ji me na bo ga ha a ji ma da a wa ji ya a da ga le go ji ya no yim den nim se ji zha a la alama ajin bae khal lo de nok ya
0: ya isu ja mo
2: na war a
0: udaji ma jong jin bi ro ma de ma na zha ma jong ya
2: a da ga dam jian ge ba bun zo ya
0: ni ji ya ji kap ka ta ma mu wa ji ma mai spoon mo da ajin nang alat san ni da bu tu zang ai zhi ya
2: ai ji bi ga ji zi la a ji ni hong jia ye
0: dao da
2: la zha la ji
0: dan zi ai ji za da lok zu la lok zi ni ya gang mo dan zi ya amma uja da ga jar liang do yi jim xia na za da zu ba nong uja da har le do
2: de de jun ji ji ani mo long ba le mo long di mi li ji ji
0: bi ge nong zu dang uja da amma a ja ba a ji de zi ge la tan ba za go de
2: a ji de zi rang ma han no nim zi nim zi zu na dang a xia ma ji a ji jin ba ni ye a zo zu la han no yang wo zong jia me han no yang ni a jim nong wo ji dan nong ba bu a li ma ji gu da ni er zu ba da li ji ji han no ta ma zo zu la 야 하다가 좀 미안한 게 먼저 오대. 아니 뭐 뭔용자 안 함질 한질 다시 두 미좀 더자야. 다 아진 받는 게 똘로가. 다 먹어 걸어 오다. 야 뭐 들어서 오지. 단달라서 돼 저걸 하나 뭐지.
0: 아직 똘로가 와시당.
2: 아이도.
0: 이거 엄마 미실래. 저거.
2: 네 뭐 오시당 자 엄마 미실래 자야.
0: 한우 주제. 저거 나이스 라다랑나.
2: 냠들 그나 내노 그런 동안래.
0: 무슨 뭐 누지 뭐지. 좋은 나야 말하다
2: 그냥
0: 아나 녹티 한바 뭐 말로야
2: 어제
0: 다가 아직

Pam sira latamang asir tukulak achak chi chunga suita adatsila. Mama yong dak tsidangji, mama yong zikir kilin, mama tsikin tatsika aluzi. Asira no mama changji tira arak ziramay aitzi. Iba didizaji, mama ji kanga chunga yong dak tsugu ta asiba tamay zilir. Tanur mama yongshi miyongshi midajim. Tanur itaga zingda kram nuklambungo min lukra. Masira hapta na lirkilin anu tasudang amadang min luki lira. Iba didizaji, tanur ji mama yongshi amayongar. Tanur ji na zi aipin manar asir anadangji. Dira tishinam minima asir na ziji. Mirim su sira tanur ji mama yongshi amayongar. Tanur ji na ji timirang takang asir dinanya sira. Tanur ji mama yongshi amayongar. Tizi tanur bang nungi mama atzizuktang. Tanur ji timulong masi achipa. Mama mabang talanglang agya yongniba. Misira kengkimbo misiptangar miyokli taasiba amalaji. Mama yongshi amayongba tijashi tamayzi alizi. Tizi mama ji ashiriba kunga kumba. Mama nungji achichi yonga mama zi maloba amalaji. Tanur mama yongshi amayongba tamayzi damlir damadizila. Ibama tamayzi damji lira. Tizi jagi yakta timdamji. Rebrang Shima and the Balutzilla.

0: sungoni ta nanoki nandaka asanrangba uz yim tetsu tetsu ki yime retetsu
1: tangmapang yim taklir sindongnung Esther aser akamla changa building responsible communities through clean habits unaknung sinsaksama kiba angashitse
2: Murak muju zadama school dum nong musa bola kibung dum nong lokti balala nong chimbir ni bilimer nai murak sa nai bilimer ni murak sa
3: ni
2: ta sadang asunok aliba tsum dum ya kanang mamrak tumrak kar malya sundo murak sa expect asaba imla ba tanga shi ni murak ti da saba ji maliba ge tanasan aliba tamakat kimakat mesra bangla lokti

0: lok ti sanan mala no tim nam ai ga tok ba angor da ya ka nga tung di ba nga asun na pur mi ya angau ka chuko asun ka marak mu chu se ba ya achak ya nga tse ba ti ma ta ma de tak san ba ge ta na iba radio anga lir dem den udang an de sin sak sam ka khati ni da sir ta ne ba sin sak sam de sak ya ro
1: how aji ka ta shi ta ga former principal as sir late sir zong nong sang ba ba sayu tsingi ba ma bang nong ba yi o dang tang a zi zi ta ti shi zi a gat ba u zi ga shi a su yi ba ji gen ba bang ga drain nong ji o dang an dup dang sak li ya ba la ga a jak na ga ji chu gu restroom bu shi du rang du no ji ma zi ma shi zi ba ta si dang ya ni su a jak tu tu li tu gi u dang zi mi bao zi zi jak tu a shi da an wu ta si dang ji a ji ma ji mer tsir ga ja gi kinak nong ji lai ma ner ji ra prang a da a si ya ge ji a sa ji da si yi dang nong green ma zi ma shi yin duk ba tu li nong ji ka nga mi chung yi zak shi nang shi a chan la ja gi zak pang ar li i ba ja gi ni song shing an na sa mu tu dir da lai ta na mi da ga jak ji shi du wa mirak ta tsir a duk a si ba si lan ji bu ni song ka ga ni li ti jak ji ma ner ma duk li kagan ni lia jak tuha jani sa ngol gara dhokor ji. Da si ba utsi ka si. Da aji ba yu dang lai shi ba dan aji computer sa iba illustration ji bunaru iba mbadam ji. Asa nuk aja ki public toilet ngo dang alir. Kuma pi ki asir public na ji. Gan yung imadam dang zima ku. Ya kachi ba da aji aja ki shi sa dang zila asir na ya shiama ji kati ka tak imla duru ya. Saka iya ke meyong ta ni song shi ai iba ji un sa bilam nung bu asa nung iba mamashi mamrek ba li ti bu di ba ya bu ma li zi ba na da bilam rari asa ya ju gu orang achak nung jim bir saka di nyakar ma li nang du na uji
0: o ne o ne nakale nung na burdum atan chi dak tong di bang ki asa tisim dim nung asa ya ma ji chaka tawa dim misra bang la kalan zi asa ayung dim nung na burdum asa shi tikam dangzi asir awashi mititsi adama ano uda warning misiga asino ki tisim tisim nung yuziba mabarin kaji yangi mitsi di mitsi asir yangi chana atindok ta ziloa yuziba ya itim saimportum yasa zisidi dani pilamar yangi mitsi di mitsi ta asiba zulu ya talisa muzikidam masrabongla bus station ama masrabongla sumo stand ama basrabang la shopping complex asar office tum nong asu no kya ngu za ji ki menen zi ba dang ma si sa ga me zi ba ji dang te sim ba zi ga asu nong ji yang yi me zi te me zi da zi lo tuk zi ba ji tim dang
1: ao ni
0: anong ji ne bur de me a ji ta xia nga zi la ya shi ru ru dem ki dang me zi me shi me zi dak zi zi adem ma ki po ri ki dang nong yi pi la da lang ga di an yi ra war asir yamaji tanurdum danga kidang mashi mashi nong mitsi mishi masizi adama parnuki kine tanuras na yungi par yami chilushi iya asinuki sayuwa angat taksizi miranga parnukji tanurji anita dragoya itimji misika ingi bu mitsi di mitsi asir ingi mitsi mishira sinchi ajizi da tasim tasim nung zulua tuksuba angwar ipayi junga tenuka bilimdang ra tak tsiga asir temunin tsiga matnibu kangasa aji mabang mabang siya bilima kazar
1: nao ni kangasya takanto aji udang Lane of Festival salimbo Lane of Corruption asir wano Lane of Apology asir tangji Lane of Fine da aji asilimaji yamaji
0: siya takate
1: yamaji lang kumdar aji ano gaji ga ru zar ma ma da wo ji ba sa len ji a ju da da na na ga len nong dong di bang da sam a ju wa nong yang yi mo zi de mo zi a si lim jim ki na ki sang ki len zi a si da wa ja nong yang yi ja na din dok da zi lo yu zi ba ja gi a si nong da si de mo de li ba li ru a wa si a si mrik mo ju a li a si ma li a i ba ja gi gu li sa yu dang ar ben dang ar dem tanga tak tsiga au da muzi ki tang jara nung yangi mtsi di mtsi asura ji mtsi mtsi baji dhir bangzi ma chung baji mtuk tsir iba ya dashi tang dasi nung muzi ki tang

Asniki Western music sindong ang asyugo, manani tia kwa tungba den kilimi naka kan sindong nung, tungbao aser tulukachanga kuki titsu tubuk natin ba ang asyite.

0: Asnuki naga gansintong ang ashiraki anuman ini tangha cultural club achanga pomaki akite tse dubu kanatan ba ang ashitse.
1: Tangha kubu baichetu buo obo tanhan.

Asniki hindi kansendong ang asyugo mapangtira kwa dumbadeng kalimi taon na susita na buba transmission shipanger asang mizong transmission troka ku minute tinamerti nung labokte ipaya akashwani makukchong J Hint.